Telenovelas a fò tout moun. Dokimante ki enteresan ansanm ak dese anime pou pi bèl mouman ak ti moun. Spesyal sa pou komanse 6 me pou rive 31 me. Pa rate okazyon sa pou mete la jwa nan ken maman ou pou montre l chan remen. Pa bliye, ak aplikasyon Canal Plus la ki vini gratis ak plan ou lan, maman pa rate program li yo, kelke swa kote li. Avèk Canal Plus, plis emosyon, plis lanmou ande dan kay la. Nan souwete tout maman yo, yon bon fèt.